0: le no go ka se ba guna takatir na malagiro mo yana na mokolo mubiri
1: o ka bona wa ba se isinga mu mwali anata
0: wi wi sa se vo ale yeni o lo tsemba lo ka bilu na takatire ka bilu na le bire mwe fer re ro le no ha wa ba rebya wa kwanza e
2: musha kulu shini kubise ngaka ne kukuyeka amboka na sipita nyire pasere le no kuno kwa ba nikire service ei ka furira bandu kandiya kure pasere Over much worship, yet on the Kawandake. Oh, wow.
0: Who did she?
3: I like you.
4: Okay, Sally, then I don't resist.

0: washinja washinja washinja kandi bahurikiriri aho si aho munemu kwa me programme eye chinemba tukata shabashima kunde kande akatambia ketu akuene kama viko ku radio kandi tukabashima kundu nereba buratute kande ryo abanganga abakaluru kulupitali olwa Dr. Muringa twamabihika itunashingo ko murebanji omovile butembo no mobeni no moituri na handa na hande inyo mutabulere kende kino kandi nashingo ko cheche hende echutabulera mama kunde chikabi chini mkuu ticha okwika kiria amakoni okomurenge na mena nere shangwe metalike omunganga oko lupitali olwa Dr. Muringa omundo wau owe biro byosi antuka tuna shukuru sana tena sana bote benye i wakati muko nafata programe za radio bila shaka wakati yako yenye unafataka shauri mbalimbali za afya shauri zenye zinatoka kukituo kya Muringa hospitali ya Dr. Muringa inje ebiro byosi embere nituke chehende ngana baburanete ngawaza okunyoba nene si tuli bageni oko murengiono murebanji inyumu katu ku radio kandi biru byusi omuchindi echa lupitali olwa Dr. Muringa Muringa eri na Muringa nibwambole kaula biru byusi kandi ni nasimama ngoko na utu wanabiryo walio cherochi umatu Dr. Muringa ne munganga oyuaka bina ne muberekira bandu biru byusi atino trahe oko makoni naye ukawa bihikeria eche kwanza akalete chipimu na rini ya kupima ini ya toka reminyo ukoni wabu ukwire na rena kuhedao ehambe ngeneni ukoni wa ubaba kandi wa mae wa malwere Dr. Muringa ese ureta lama mbeno ye etukwende kwa tutembeno neve ndevendo hospitali ya Dr. Muringa njo hospitali yenye inapatikana apa musantere vile ya Butembo apa kumwanzo ya gudro ya Riki Nishasa deuxième parcelle mu direction ya kutaka endea apa eveshe direction ya kurudia ivi mutiri donc senyu nafika ku mwisho tu ya gudro deuxième parcelle semi nasema deuxième parcelle donc tu ni pale ku grand route haiko kusema mutaingia mu avenue ya kwanza hapana kwa muringa antuka merci kunye bote benye ulitusikiaka ku radio ukakamata hatua ya kwenda na we angalia kama watakusaidia namuna gani antuka inje ngabi ni nimusima bandu okunywebo usi inyo mwabiri ko kulupitali olwa Dr. Muringa kande mwabere menya nelireberia ebyo tukana bu ku radio ngane nakonene kutse ngani mabehi antuka Dr. Muringa naye okomakoni na kanabu atituwa mabihika mama kutse baba ina kendilevya ngama kuwa tikayati nerio endambieno tukana ere chende cheno zaidi sana echende cheno chikabia mushahuri mbalimbali esi esha ngana kuwa ticha okuvyo ngana kakiri ya makoni kutse okuivya iwa ngana itunza euchenenia omomaka eke yun ebendovyo mabe oma ebiwa ngana kulisha kande checha verereka Dr. Muringa ini handeke chitabu kutinare ta chitabu echirimu wa makuni ya wosi nerina kaniri ya kuwo nga wangana tunza wawut kutse nga wanga koresha chinduchi neri obukoni wabo ukendi buwa maiwa ticha kutsebu kondi tu nideni evo kende lama antuka merisi okunyobo si inyomu avare kwa mere rembutu kunde tukana tangaze rembutu ewa Muringa makadamia yeneyu embutu eko kombre embutu ya moli abandoba nene inyumu ebiri kahalia muka yendo kombutu antuka ngaba sima isinga uto obosu bolero inyuevo si inyumu ebiri kukulupiteli muka yendo ko pomade kanusa eyo tukana tangazere biru yusi pomade kanusa utu yeyo kabiso ko mutwe eyo kabiso ko okongambo ye servo ko michi okomsas antuka ikawe tikayana moya ngabia home ikalire pomade kanusa kandinga nasingo ko mune mukoleshayo Volo, muna uchu kukamuge wako. Aka nandi kireku kati pomade kanusa super stima buhongo kemo. Pomade eyeriku liromo manindo. Tukasima okunyobu si inyomu avere tunge pomade yeyo. Kande muaviri wayo nga yeka kola yeti. Neri utukana burabandu tutino. Chero kwa chero tukabitu nemo vendule vendu. Kutse amahano wetu au kaluru kulupitel chero kwa chero tu tukanza tutingumbe etu nemu kwa merera balu ereve etu ababriko kulupitel kutse nao eu nemu kwa mechihendi shuata hiko kulupiteli ibi angana kuwa chicha antuka Dr. Muringa. Dr. Muringa anajikazaka kuendelea kufatililia eta yenye bagonjwa biko napitia kule.
1: Ahe, wasinja. Nero chichi nari areka omuchihindi eche munabwire. Tuamwabu watute Dr. Muringa iuwe newene kumbe iniavya haimanetu. Nerio amabihika Dr. Muringa. Tuamakuko chomuchihindi eche munabwire. Kande uyo wehuru. Kundi abandu banakula ireko babare kurera bate wabulire na bane mukulo lako kulupiteli bane mukulo lako washinja kande tutikalibo
2: ndiyo
1: muri kirimwanzwa echende chau echo lupiteli echa mahano au malwere ngokuanga na itambere ngokuanga na iwe ticherika kiria omuche munabwire Dr. Muringa Masereka tunena iwe ne wene eche munabwire sibwende chechinde chalaba muliolo kuche chabarelaba iye aliwe niche munawire ni chia chia okundambie no tunena Dr. Muringa omo radio kande na bri tarisha okobe ndobe nene kande chikende anza chitengumbe iwa yikasa ebye munawire ese bya kulabako kunde esa tukabitu nyoko radio tukabitu abiri batarishiria ebe ndobe nene Dr. Muringa karibu omuchindiche munawire.
2: Okay nibwende ngasimanya muhanga ahabwerika kwa kiro cha munabiri nahabwerika hano abaho kuri grill bakatoka arinorekerako
1: washinja
2: kandi ningasima ndi abantu bose abana mwika ku lupiteli luku wetu nyamuhanga asinja eribia inyakaba watikaya okwa abo ababerlam kandi nabo abatabalam mwase okwa promosyo etroma lolana yu emoleru kutiember elangirende olupitali lwetu lunu tukalu kolera anniversary yalu alukatsukire biro byo lusukamu bya biro byo monja acha nari omonja acha trauma kola echendu etiringa clames tukechetema clema size hanemu abandu inye watu batia bamamubira batrahie asa ule e parcel ye
1: ye
2: inye watu ye alinga hanistahili
1: sini
2: stahili
1: sini riwo mu niveau ye parcel ye yo
2: sini riwo mu niveau ye parcel ye yo abantu banene bakai ko boba enga bakai ko boba
1: mbeno kundiba nayasi nasi ukayo nalangira ko shoti ko chendo
2: bo
1: chichangana kusubye nyuma
2: abantu banene oyuwite ko byala no yuwite ko meso enga omundu oyo sianga bya munako oyuwite ko byala oyuwite ko meso no yuwite ko bongo abantu abo omundu oyo sianga bya munako chikare ke walangira omundu nyabutwa ije sichendu nareba mutaka makalas abwelengere obwenge bwiwe bukata sya yongeraku erepanua omundu nyebya visionaire kwithi erepanua omundu nyebya milliardaire kwithi nyebya millionaire tunayima ukabutawa esibiri mu mutwe wawu enga
1: neruwe yayifunze bendo be umabe uma
2: ebya ngareke wa bya millionaire kwithi bya ngareke wa bya visionaire chatse kandereka clemasize eyo monja cha elangirinde nanganabia ingalunga yiko bobo kwisibwa nayi nangana troka erika angalunga sinisina ngahika
1: twasi akaterme kilamese
2: hey.
1: Ngani chinduchi okulupitali omochero chemunja chako nde kama vyanga kahia kahia
2: okay Clemasize expo nibindi arikangania tukatwa uti abandu mutunge shomben abandu mutunge sholape abandu mwanganali mamuli abandu mwanganali amatimo abandu mwanganali muhoko tunayima tukakangana ya ebya tukasomesa ya abandu baleme bya bitande career ebebe kautu ebya tukautu abandu batunge bia beta ndikere kula niribwa tukakanga na tu enyama kwisi wanganali ya uti wanganali ya uti esamachi wanganali ya uti wanganali ya uti erikangani ebi tukakola kwisi ebi tukare ma
1: aba viri eria na bayatu ngoko shombe nene shongo kwa kakanganisho batunga sheria
2: osinja kandoko bakali asu niba mbo mwenja acha tu omwa anniversary yeyu tukia tukachungula Moringa restaurant and cafeteria niba mbo cafeteria kukabi kunye chirinyo eche rinyo echo chikolire omwa busar mwamuli soyi mwamuli engano mwamuli omuhemba mwamuli tuska mwamuli omumbiri Nibwambo muri ebendo binene kusebe ebyatukayire miro kandi na mubatsi
1: mubatsi
2: kusanga abantu banene wo mayikange busungu kumufano omusungu amasahanu akagwati ngashareba ya omumbiri eriyale byo omumbiri angana tuhesho frank esiringa sengi mile dollar akayele byawo naeta terawe foto kesi ndrekau foto nyisi ya twal Ariri ya foto eyu anganesha unza emyaka na emyaka nabe sekulo beu ebasalira kwa foto eyu bakadamu e foto eyu niyo mumbiri kuri omumbiri awiti eberemu ebyo bandu batresi
1: Neri tukabula ya omochero echo munja acha ngokuwa na mabua utukendisha kangania ebya bandu baya herako abaya tungoko shongo kuna ndenabende neri tukabula ya abale hale abashaye kokombutu kukulupitali yemu ku radio amashaye kokombutu ya muri embutu ya makadami embutu ebindu nayo mochero cho munja acha akeshe kulachi mbeno nanga bina biri eria ebewe ina nautre kubyo kweka kutse okay. Sharia solomavi anganalusha bi muri yo munawire
2: osinja nibindi abateba abateba minyo kwa choro cho munja acha sikibiche na mulole mbere elangire ndebo wamabi wabiri eria wangana tukwira tunote cha mutoka ishe heke bia libi au ito ulabi kusi wamabi nimbene yabere bia ya mahiko kubutu kubiri ulibwa wangana tukwira tunote cha mutoka ito ya ulayu kusudi tulete ya hu omwa restaurant Moringa restaurant elangire nde omundu aka anganalia okonyama iya sehayit emisire ye chenru nemi ukire ye chenru kundi mtu langire libi ndibo abandu mwase tulangire tubakanga naye erihuka mfano ukindi byongo mwa uti abandu sibo sherihu me batasa batali ko chenru eche uliye huka bakya babiri ko chenru eche uliye huka na ibunye na kulia bwana ingawe huka nyete nukwesi na erihika okwibya embokia masa hayetia na ingeye ukaya nyet
1: ikabire muhindu we
2: wenene wesinja kusangwa omwabi hubya tukayenda genda iri amauwa ningebe more ebe kabye beneyu kande ne mebats nere babiteka omomboka iwasenga ne mboka iyabirse hange mboka kande ne mebats nere wamasanga nende wama imye wama somba engo konguma wamate kamwe belungu ebyo neri isyebya emwabyo obuse owesengo kwikumi nomulam owesengo kwikumi kondi obolengoko engo konguma ikonzo omomuberi mwesetijuru wamabiri engo kote pa munabiri omwasu wayi akirunzo omomuberi mwesetijuru neri wamabyo wamalia engo konguma wamate kamwe belungu ebikirete mwesengo kwikumi
1: Ya hukwandeke.
2: Chikamu isayendri. Engo kweyu. Yekendri gasiro moveri. Erimiti pliye maradish. Unamalangira. Kondi engo viye engoko. Omudimu mbambu. Engo viyewe yelwer. Kumufanu. Nari ibambu. Ubi ukali engo viye engoko. Ngozi ya kuya kera. Iyo ya soba. Ngoko ya vya kera.
1: Watenda erevri nga vina nivina nivya kuhuaku.
2: Ibya kuhuaku.
1: Engobitu.
2: Omundu bangene bwambo omundu siyoyu abonge obwongo bwewe bwabere lwal alinga bulu weri ham bakonge bakate kamwa buhi abohi Neriwa mbubo, ubi ukalia obongo wengoko.
1: Omutu wa nibu mbutu ubi ukalia okomutu wengoko.
2: Wasija. Bakana komache bulusia mwa wongo. Neri obongo, obwe ndingo kunu, obwe ndingo kunu, obwe ndingo kunu. Neri babu teka hayi merere. Neri babu kolenge chapati.
1: Nikaya bibi ya dao tuwa shivanga neri hirabu hayi merere.
2: Wasija. Neri nibu endo, omunroyo inyakulisha obongo obo. Eribia kariabu nge chapati. Neri omu owe nge uwe uoshi. Neri uwe kulechi. Neri uwe asobu. Tunaima. Oyule kebererua. Isi angashe bererua. Oyule kebu wako chino nachiria. Nebi temule biri. Isi angashe wako vyo. Sene mfano. Hanemu omundu wamu. Omundu siyo yu. Abiruwa la maulu. Tunaima.
1: Neri. Amawulu eribi ebishingino kuti ya maulu na vya kabimba
2: angana vya kabimba kwisha maulu angana vya akabya nga kabye mu bunyiri kwisha maulu angana vya kabya nga mu makrambe ebitingiri nari omundu wambo abirola maulu neba wende urunda ye emerenge eye shangoko yali kandibye kire yao nari wamenya tubo ngarunda ye emereng eringa makumi mbili na ini. Neri mtu wala ngerutu abandu. Tuwama wadu. Tarondi emereng. Tarondi ya. Abanganabu labi.
1: Abanganabu labi.
2: Chali kitu tuke erifundisha abandu. Eritungesha ngoko. Neri aba abere tunga. Aba abere eritungasu. Bacha mabekuli. Neri expo. Tukaka ngana ya. Erilangiri ndi. Bwanu esha ngoko. Kwa sika kula seti. Esha ngoko. Kwa sikare ba waseti. Tunaima. Erilusiriria. Okomobere wawu wawu ngo kwari. Chachi kare kiloto. Omunduoyu anganari echitwe kechi. Omunduoyu anganari echitwe kechi. Omunduoyu anganari echitwe kechi. Chikare kwa langi rengi ngesamachi. Esamachi. Bamabe kuwa echehand echo mutu. Niwamu echehand echo mutu echo. Chirimu mwe ngewoshi. Obukabyo ni omali esamachi yushi.
1: Omuntu wa esamachi.
2: Hey, ni ukabyo omali esamachi yushi. Neri tukaka ngana yabantu. Wamali ya kwa chendu, wanganali ya uti. Wamali ya kwa chendu, wanganali ya uti. Wanganali ya kwa chendu, wanganali ya uti. Kumufano.
1: Kutu wangana huka cho utia.
2: Aha, kusi wangana huka cho utia. Omuabusaragu ya trobo, tuamateka mumumbiri. Mumumbiri. Nibindi abantu bane nibakole busungu bakasale byawo.

0: kandi omubusara bwetu obo twamateka mwe chet kwise chet ati waketra mwa okutwe kuuma ni bwambo ne chite abantu banene bona cheshi nariyo mure muri ebitu binene ebiri mu busara obo ebitu abiteka twamateka muno muringa elangire ende obuli mundu gusi ayiwanga nabunywaku angana bana chekerunda ya hane eshondola eshatu kanalo ala etulia ireterera situlia ireterera abana betu nero mwana nasembe mwobulinga buli ari wo busarubu bukendi wa teacher amariye wabanabu utinga mariye wa kumfano abana banen tukababute mu kisungu kumfano omwana be yabutwa ni wabolome Nero obutu kumbi esa akilwe ma esa ukilwe ma tere iwe mama wewe. Kumbi omwana ini ebiri banibwa. Aho kama bekola makosa wekelekeli. Kumbi omwana eri banibwa. Kumbi omwana oyo ini mabiri onze emyaka 5 emyaka 6 kwisi emyaka 7. Alakini omwana yekaba nibawa okoyiringa 10 jours. Kwise kweri nga vezuru. Kwise kwa emwa. Umwa noyo. Ukabia. Uwabre mute sakothebu. Neribwa. E solusyo. Obusarabu no. Nomumbiri yoyabe biyamu. Neri e solusyo. Yikende banekamu. Aba kende saiko monja ata. Vaka nyokubo.
1: Nibu mbo obusarabu wabirika kulupitali.
0: Wabirika kulupitali.
1: Uli abu kola ukuetikana ya. Ukuetika makuni mbali mbali. Mbali. Neri tukai bulaya obusarubu nena wabandubu usinga wako luku tsene na wabana tungo kutukana kula unashari obusarubu wabana kabo obotuni wabana habiano obusara obu wabandubu usi obu mungana nyobu shomu parcel nabu tuwa shinga ni kalite karekate
0: ok nivambo hanyo wabana hanyo wabakulu kande hanyo wabama kande hanyo wababa nivambo ukaika neri wabutinganza obusara bununa bunu
1: ule muhendo
0: wasinja hario bulimu tangauzi nga hario obulimu amazegwa ibwana obusara he ihabye obulimu mumbiri kandi bihabye obulimu muringa nari uko webika tukakubura bunu bukandi koloko chenu bunu bukandi koloko chenu bunu bukandi koloko chenu Nariyo kundi kwa radio, tuwanga kandiyo kwebio usibio usibio. Ukai wabika, netu kwa mafundishu, hakabi hanae sungari, shanga, oika kufundisa ya, na muyomba, nai inyanae, oika kufundisa ya.
1: Tukabula ya obusarubunga unemu vye kwekire, kote nga buka nyuba wango vende busara tu, ukabu wabianza, na emezire, eyo munemu tukere haba banduwa kulupiteli, Oyo witu yoko unaisho abandoba nini omokatale tu wanganaya motu bomuni pimiri akarenji. Akarenji kao eva ke kuhako.
0: Wasinja.
1: Okulupitali nayo tuwashi nga munemu tukeli uliavo omobeye ikatuka yete mbeni.
0: Ok, niwende omabu sarobo mori mori akandu akakolo mwabuchi. Akaba ketema vene. Nibi ndia akandwa ku abakasi kakaula franga nene. Abakasi kakaula franga nene. Neryo elitre nguma eyo busarobo ikaule $10. Neri nibu ambu.
1: Kukaburu tiye kilo yabo.
0: Nibu ambu elitre nguma. Nibu ambu unakori ribo. Wabri hukwa.
1: Wabri hukwa.
0: Wasinja.
1: Yiringe ji.
0: Yiringe ji. Niringe ji. Nerivone busara. Nerimurio obuchi. Neri obuchi obo imu abanika umabuchi mu yakano kaba kete mu vene ababrisoma ko buchi
1: kakawa tika yakutsebutsebu
0: kakawa tika yakutsebutsebu kunde mwabi hubiye basungu a esanzuchi ohosere omundu wabinyalwere kutsebu angana yaita hat ichatamulu makukaki siabitamulu makukaki neri ichu chama byatekat vaksi
1: yabe kuluma
0: eh Nereya mayo vaksi. Okomo koni manen. Nere tikale ko omwabu chobo muri abantu binen Awa biya wandu batasi.
1: Omobusarobo.
0: Omobusarobo. Kwisi omobuchi.
1: Neryo tukabula ya okobusarobo doctor. Twasi omundunga wamabi kukulupiteli e ukendibuli ya utichi. Meno mangabi mwaberebo haa. Amena mbalimbali. Kutse tu mundu wamabi hikayuti ngasha uloko busara. Tu wamabuti akatermi yako ngasha uloko buye. Chewe tunaryo. Meno bane mwende kuhe elitriye yu wa masani di dolar.
0: Mbriyo.
1: Na kunde hakana bia mwendambi omundu wanga na ulavo. Au nuyo kubia luba luba. Tuwe singa buka nyuba wa omove kopo ngobu nditu. Ngokuwa nga nutule kopo ya kutse nga buka nyuba muhibusho. Ekire yabo twashinga ireyete omundu wa maula emezire yo engo meye di dollar twashinga iwa mabuwa kutse wa mabetse merabu kandonga natasha sobole reyende
0: nibambu ebo wa mabetse merabu ukabi une munywabu bukakola ngewe bakete mu immune booster nibambu abasikali abasodabo sibo mu mubere erifunga kagala nerirwanisha obulwere bwosi bwosi obwangana natasha sa ende bukasa bukasha kuhamba Nari ibolo wa wata look nari wagenda. Niwa ni immune booster anga kuanga na but akanduka anu ni keri wati chomovere wai.
1: Kakinga.
0: Kakinga. Kana kakareta akagala akomovere. Kuanga no ambwe Red Bull. Kuitinga kuanga no andre energy. Eh niwa wasinja. Nari nekanduka kawati kayo movere. Elangirinde akabinya na tolere. Kandi obusarobo omondri lulemi tukabwetama tenga mwilini tenga mwilini nibinde hane akatsuku akabiri huma hawaku nari iweka woticha eriwinde akatsuku akakabya ka
1: omomoveri
0: omomoveri nari iweka subia
1: nibo mbuka une munywabo
0: hey.
1: Bukaya tengo mubere ngoko mundu akana tolere nyabye.
0: Nibindi omubiri wo mundu hari mweri butbo hari ebisuku abikabye biri huma erilo ahabyabye ibyagenda hand. Ahabwo bukoni. Ahabwo bukoni. Tikale ke walangira hanemwa abantu abakawo abakakesiya. Inya ebu acha ishata bano tolu. Tikama isende hari ebindu abetagenda ka omo muberewe nari akabye mabinyo ko busarabu no nari ebitayende kaberi ebyahwamu byabihwamu nero munroyo inyatonde keri kulechi ari koser omo busarabu muri akando kabaketema kali sumu bendonite kali sham bendonite niba omundu kam akali sumu kiwa kaberewa kaberewa mana kisali mu kali sumu Omundu inyo nyoko busarobo, akalisumu kushi, ekabia mwamoveri. Abanduba nene, akalisumu kakilo mwabanduba nene kuthebo. Omosoya mwenye kalisumu. Omosamati mwenye kalisumu. Meha nemo omundu, etandemenjiba, esamati ngende kola ya nyeti.
1: Neti.
0: Esoya ngande kola ya nyeti. Elangirendre, namatunga kalisumu, kakabia mwamoveri wanyo. Nomundu tuwa kana komacha weremu, Inye kwa macha wa relwal, inye hol, paka ambu, akalisumu kawa.
1: Kandata ne dao ina e inamutimbireko.
0: Ene dao inamutimbireko.
1: Eritende menye riko lishayu.
0: Ndriyu.
1: Eri ya mkosere.
0: Ndriyu. Cha mare kito kola, akandukanu, klema size. Elangirende. Elangirende. Uwene wene, na wangana minyoti. Ngalwe sinanga itoke rihicha. Boku sinanga natoka, rihicha. Kumufanu. Hanemo mundu inyabinye nashyerere memboko. Emboko kumufano iye ko obulere gwe bol. Emboko. Emboko siwuti amalo ya ber. Siwuti obulere gwe koron, siwuti no obulere gwe bol.
1: Ha.
0: Ei, siwuti amalo ya ber. Nar obulere gwe bol. Ito kwangania tutibo. Letro munyu. Omunyo yo owabulitsiro watu kanali yuyu. Ewata kulahu ahali obule robo. Obwe bol. Wabeta kulahu. Neri wale trumuny. Wabule trumuny. Neri wasuka haka utsu. Kwisi eringa dekalo. Niwa ambu omu nyoyo. Nyana ngotele echuhu kechu. Echa huomambo kweyu.
1: Omu nyundek.
0: Omu nyundek. Neru omun eneru ewasangana emboko eilwe yabaregan.
1: Ikata sya soba.
0: Ne ikata sya soba. Echi ndiche kabere. Eto kukangani tuti omwe wa mundu. Omumumiri wa umunye mborewu. Ari eto ndeminyati. Emborewa yenganyilo moyit. Kandi yangahiko umabiali ya moyit. Kwithi umasyamboko moyit. Nobutu kubwa. Hatu kwa kukangana ya. Erilo mwinyorasi. Omabutamenye.
1: Omabutamenye.
0: Tunayime.
1: Neruwa yifunza kando akane mwendishe kuwa ticha.
0: Akane kuwa ticha. Akaba na baoba kende shari yaku. Obutu kubunene. Kunduwa mwabika ngoma. Ngomose ndishe andremi. Kumufano. Wanganeko ngomo. Ngomundwe leke seyekusha masyamburi ya mundu. Obundre anaote makapoke kumufano. Afrika subalamu. Ha, utengamuwa tika ya. Banga yutawu. Omundu oyonga nakutumanga na jale bikuse ndeshi abiri yako. Kundi oma biutembolewa. Eri ndita kumuchi omashamba kwa sewa.
1: Ha? Ndonashi iya inyalishe shingo kwa nembolewa.
0: Eha.
1: Nini mwoko mundu oyonga bekayo inyalishe ngo kwa nembolewa. Ngoko tukana bekaye sholape.
0: Hei. Nibendi ikabika lomo mundu iyo okwasa heyo. Ikabi ni mwaside. Nari yute mweveru ebya ikabe kawamu. Elegrindi aside ikakulechi
1: Ikahuamu
0: Nari ya hendu kia bia mbolewa. Mufano inga wende uheri mboku aha wenye uvule yute eluwa kera ahabia wese hare hai beuko ngane ambu ha uheri mboku mboku inga kwe kende ibia obutimubu wumu abalu mebane sumu anga hekabu.
1: Ah, akabye mbolewa nene.
0: Akabye mbolewa nene. Kumufano, eshambene tukatu ngashu. Inga, tukasi kwa robotar. Aba kisha ikewa yechisala la mkasha langera. Obole mkwanza na obole mwine. Tukia tukaendayo kwa siya pilot. Muka langera, ebinuko vika koreka. Tuka kwa robotar, uwe shambene. Nari shambene sika shabere, shabere nia. Nari yo, ebise vya suveri ya masya yo. Itu imitua.
1: Matekao hai merera.
0: Matekao hai merera. Na tukatuka tukao mashamboko. Sule ndo kata sangau. Ya. Uka kola mwechendu. Eche ngengena. Kuthi ngechiyena. Etekao hai merera. Nariyo embu laika ya ika wa. Iyo ya ika wa nirisaye wa muchi. Wa mashamboko. Vutiri uwe na wen iye. Kande wama vipute uwe na wene. Neri kande wama vipute kemu asidi. Embu lai kaya ika wa. Nga.
1: Yabi sapiayo.
0: Yabi sapiayo. Neri ya ikende ika wabanishi omuchi. Neri echebi achi hosha. Nga. Neri wasanga na echabara warara. Embu lai ikachisendia. Ina mchichabiru omuchi.
1: Omorerema.
0: Omorerema. Na yasidi inemu kulechi. Inemu huamu. Neri bu inemu handukechi. Mbrorewu.
1: Nibu ambo si chere huaho o machoro cheuma.
0: Neheke hike tu. Ito ndi tondia na mieri.
1: Naho wamabi utukata tanga.
0: Neru wamabi teke mwesidu. Neru wambu kandi shambo kwa shamabe gano. Shamabe hia. Katika munga teke mwe vise besho. Besho mbene. Katika mbesho mbene. Masi wasu ni mbore wa. Kena mare manyete. Nibu ambu. Tukakut. Wangalabiri ya ha. Bo utashalaba. Wangalabiri ya haa, ibu utasha laba. Chatu kakangana ya, eta ndiko monja acha.
1: Neri tutelibu ira yuko oko cheruwecho monja acha. Tuwa singa oma berkira bandu, bahe. Omo busi ya boka kola nabo, kutse obole mundu tuwa na sabire. Inia hiku kulupitali kwa monja acha kunde. Vyevi nevendubi ya muwaso.
0: Ndiyo.
1: Hali ya makondisio wele shengi roko chela mesi echi. Kande chikesa vera hai.
0: Bo kono kulupitali. Niba mtu kakangana ya olupitali. Tukesha kangania. Inga.
1: Tukesha bi kulupitali. Aba vareta minyoho ali olupitali. Olu wa moringa.
0: Wasinja. Tukabia. Oko. Omorikin zas. Oko muswe gudro. Omorikin. Nariwa hamba enziri emutiri.
1: Emutiri.
0: Tule kwa deze mepasele. Nariwa bana. Dokita moringa etuniyahu. Nariyo. Tukisa kangania, ebyo tukafundisa ya okwa space murenga nere esa henu oma maklamesi henu tukendi bitu ne mu okolupitali ko tukena mbiye tunamulya ekiro kye tatu nere itunamulenderera omu mwezi wo kwanza tukeshebye tukaba ni saya elangren olupitali lomoshiala lokebya fasi fulan e restaurant ikindi bya fasi fulan espere marché ikindi bya fasi fulan
1: obuli ayebendwe ebyo besabesa
0: ayebendwe besabesa omucho mweriya ko akindi bya fasi fulan na tukisenda tukabibanisha amokomine ngo kwane twa mili komine bulengera twa yo olupitali enga unamulangira mumwala
1: wangero mobulamba twamateka wa restaurant kwa mfano
0: omwabulamba twamateka ya mitiel communautaire moringa mitiel de santé communautaire moringa twateka ya yabulamba tunaima restaurant twamateka ikimeni tunaima obutunia omwali dambiasi nari iwasangana obule chindu itwabiri chigabanisha nari ese henu tukata bibya Mwache wuma, tuka kangani, obole mundu ni amyati. Chino kwa chikabia chetia.
1: Nibu ambu omunja acha, omundu wanga nasa neribuku, akahandike heme huma heuma, ene mundi shabia.
0: Eni, ebibu sibe na yehu. Nibu ambu wanga nabu tibo, inje nyilu nye nzire, ina soma kwa shangoko, neri wahu, unaote siyansi, ere soma kwa shangoko. Kana unaote siyansi, ere ule chitabu, eche shangoko. Wanga nabu tinyerewe shambeni. Uwa kule chitabu chishombeni. Chindwe chuhulere kwe chusi. Ukende chuhulu. Neriwa kulechi. Watu kere. Icha kuwa teacher. Wanganabu tia. Inje nyileire kubia mudamu.
1: Abibu wa sebe wula.
0: Uwa sinja. Chitabu chibia mudamu. Na chine kudirichi.
1: Navyo nevineyo nevineyo.
0: Navyo nevineyo nevineyo. Hei kande. Okobu lichiro chitetu. Tukia tukabitu nabushi. Abari mabushi. Abe shangoku. Bia mudamu. Aba butrunge. Group pastoral abuse abusine nabo elangirende no moine kutia omoine tukye tukaenda mu mashya pilot aba shanzuchi ebaenda mu shanzuchi abe chongetse ebaenda mu shamba ges aba butrunge benda mu butrunge elangirende obutrunge eti ngabe na mala banetia ngabu ngatalira hayi hayanga herera
1: isha byasaka hola
0: Ngala banyiti erilangira namahera nari itwa kufundisha lyololyolo
1: eprogrami yo munja acha twasinga wabere pangayo kuti kundia bandibanganala babangana shalwira hale bakasha participate ku chindu ichi omunja acha abantu bane munisha chikukusangapi
0: niwambo eritsuka tukasha tsuka omo oko never mupaka erika oko cancer
1: niwambo
0: neha Nibindi hatshabi hanya bakahotola baka tsemesi abantu okochirwe cyo ecyo munjacha
1: neri unakatambia ko buri kindu kane muyitarisha bolobo
0: nakatambika buri kindu kane muyitarisha bolobo
1: neri doctor tukatasha soba hano
0: ndiyo
1: tukibuka yango ko oku radio na byukabura bandu tino wa mabahero ko shombutro neri shamabiriera neri wa mabula abanga ulabyo neri wale trabyo
0: ndiyo
1: neri tukabula ya nga uchinawula
0: ndiyo tunemo
1: ebya bashahe kokombu tuyu ku lupitali bama ya hera
0: ndiyo
1: amuli nabende kwaho abantu mubahikire binene sana
0: ndiyo tunemo ulabyo
1: neri omunja chane chero chirika ngania
0: ndiyo
1: eyo mundu ya hera nga beria towabet
0: beria towabet neri yabi kubakali yabi wesinja kunda hanemo Elangende ebyali ebyatu bino ebyatu kalya namu batsi kandi ebyatu kalema namu batsi kumufwano wamalangira nge sombe esombe tungana tarishayi omundu ibeke wambo shalomo musas ni abano musas
1: esombe tu
0: esombe tungana tarishayi omundu ibeke wambo omundu oyu abere bulamabere inya bulamabere inya bana mabere
1: Omu mama.
0: Amakabuta. Amabere aberebura. Neri imwe beribotsyo. Omasombe tu.
1: Neru ehendu hiyo siye hiyo kunduka obole chero eche emisho kana bukabwe miati mbali mbali.
0: Ndei.
1: Tukabula yanga tukai.

0: twashingo nga tubura chahe okomyasi elebire akatare ake sabuni ne nyumasha okitasha tuburanga ikukutire yete yikashi natutsangikira ne moraba kotse yire nayete kundi omdwanga nataka ya ulisaibu kushiba mutaba ina mabya ulokosende kunde shabire byanene
1: esaibu akatare kayo kwanza kaluri kuwana sana atakurengesha sabuni shoshisho wanga bote sereno motere nganga sangala omdwaka heke sabuni kahekesho sabuni nchanye tia omukatalia kalienda kandina shi sabuni yuwene eni omukatalia akalovire esabuni ya esaibu yulovire ndekendeke omuraba anio mshubei eshobandubu shiba ngato keria kisedeku na esabuni nuka sama omuraba omuraba mure omuraba yo alikuwe chinyunyu echuba kawulama chinechipilika chinu epelika ineko chinyunyu chineko alor okonda mbe ndrambe ya yuko okolo ndrando okonda luhande kulabire mistari kune mire ramere rangi satu e ilabireko emegongo e ranji niye blue blue blue blue e blue tuwe tutarenge renge ya msho uniform ya shatusha kera ya shatu kwa hulamu mugera ili rea bende mugera dario sasa esabuni inia mukata inia msho soko aho ushi no maduka ushi omunushanga bulayo muka utemiko kutireo nga ere yeti esabuni ya hii ibumbire kundika ulo mu industry shambu niere tumba tumba mumuko kutambo shambu nero nebundu shambu nero wala tumba tumba weye tulutwe roko izine enene eka kutumba ebindu ebi nombo emelanji ya wiluri abia inerespekte na makalitindite walemu abili pimuwa na batale mubushi abakapi memia terenga yo esabuli yi wangana sokiria no mwembe ndrebe huobyo shebe wanganza mwari wangapima yo koduane mwari wangapima yo hai ewa kambu uwe kiri sabuli kuna sinda hanesi ni sabuni shu wangaheka eba bulanga uwe kireho karuha baka libewe remo ewe ama awande maprodui ena bili exagere awanga tasano mwere wa mungu no mwalete uwe botini ewe anga ewe ya fundura kundu ulangile kwa mfano nge sabuni yetu yi nika wanti yangana ya hosi hosi nikundi yo hanesi ni wapi nabange sabuni ewe wachao mwere ya kasasa basi nambo ere halolo okubuli ndambi kune muka na basabuni itatolera lakini tuwe kuwe tukana vayu buo mbira kahera ndreke ewa butiba kabisa omatiba mahamba esabuni nitibu pime yo abatabata abanduwa neba nashi yu oyoto watalengayo atari pimayo akasha chapu watiba kwenene kushinabe na vere hera na vene eba perinila vya kubendobe nene omubiru wanginabu kiri uka tolao kodawa kato bongo lao kweshi tuwe tibi eni sabuni uka kulesaya Eshonjimba bang nacho sikana sasa no kumubere bambala shonjimba sasa kwese e produit e yuli afuramo e yabiri shialo mashonjimba sho ukambala sho nerulu nzalu kalua labi yakutarana na produit yo e wasungu mbere wakasasa tu kunimuka furo mashonjimba ena ni musabuni tuwen bulangiti wa wabiri furabo musabuni tuwen na rosoka iswe kutukao tsara ibe wachoka ihalula ukahalula ukalo kunimuka fura omusabuni e tuwen Echechechibi echeriao echekata sabando bomuna wire
0: wasinja woma batoka eritukanira bure obule mundu anayo wire naye kotia nande mumenya abihabehe ebilebirie esabuni eyesaibu uti bwatu ashi akasabu akuwana tutukaka kalwa mwiri hulo twashi esaibu nayo eri hulonga rikalwa morete eno esabuni ete mwiri hulo tukote shi yuene bo akasabu kesaibu nako kana mwiri hulo kwete mushakulwa rais chebekwa
1: esabuni etu esaibu okuru neri hulo eshwa na chashabu wa eri hulo nemo ndeke kwanza che kwanza chonke ndimenya eri hulo rei teleke luchimba lukera eri hulo ni ipuiga ya muna eri hulo eri hulo mwuri sabuni meyangana furesi mwuri nari hulo lakini boku uri hulo metewe ukarunda ya ibu esaibu itu eri hulo tweli hulo kandiri wene eli hulo ni bien deru kabe satisfied ntino mbroma tumikisha sabuni hii shuwa ngasu nga keribu tukaitisha butibo ha cheno cheno yehe iyo ni wambu ya pimawa ya kukuti ikakutiwa onitio mumashine na batalamu abasomere miati yei sebanuwa mbune wale ya lebangu kuma nduwa katu matumbe sabuni nerona ina ya hereka kuna yana waki ama kakupie abi kamu katoma nerona le shasha mamezire nga aliati yeto atumena langa eh ko sibakadu nga ma tindu fulani na magete ne roba iramo na tindu fulani bayiramo na munyu ebayiramo na avoka bayiramo abirebe bi watu kwisha na ngana toka nene eh adaru kutemina ule ule tumbobundu kwa mfano ese kutebukira kutukira monani obunga isano ye eye bekosa na kwa mfano ewatahe bikuse byatahe ulo tumba tu ese bitatukira tokot ndi tubo kapepeta ehe ndo shozamuni shine isipepetire ni mapirate na akate se population ni mambu abandu banene bakahera mu butamenya nibambo biblika nabo tino bandu banene bakahera omubutamya ti watu wanapotea pasi ko sababu ya kutokujua alors le peuple péri par manque de connaissance na sasa wakati bakayo si bashi ko bakato era bati ko bere bugula bugula lakini mundu naishikiri wachitelo unacho kamenye buli bolo chemba lwao ebo lolo chemba lo renga $50 na ruwa fulalo nicho mudejuru elo tutangika elo kutukuka lo hore mu maget na ruba uma kola chino kune mukabu la bugula emukabu la bugula bisabune emaheria shwe chini ebo mayetesa lero abantu babyanga lisho esabuni ikalekewa mnyango kwa maji heshimisha kune lo chemba lwa kumbe lwera no mubiri waonera no mbo safi bomungu akatusaba si usafi bomutema Musa ni usafi awa mutema no mubiri ukakobra mbona Yesu na kebena natakatire mpaka lochemba lo mubalu eralo mwakulena na mubalu chemba lo merona na kula kula na lote ada kafula lo mochi ndiye ne saibu yetu yi eh na utikobe kafula kobe kafula lo mobe alanga ngabiri yi kumbe mulo na hiko kocheka cheria hiko ko 33 na ne mubalalo ndiye saibu Yesu na shesabu ibu yengo kabisa yeye saibu ni UN formula ene ngomerere ebona kula kula na lote ada kafula lo mochi ndiye ne saibu yetu yi eh na utikobe kafula kobe kafula lo mobe alanga ngabiri yi kumbe mulo na hiko kocheka cheria hiko ko 33 na ne mubalalo ndiye saibu Yesu na shesabu ibu yengo kabisa yeye saibu ni UN formula ene ngomerere ebona kula kula na lote ada kafula lo mochi ndiye ne saibu yetu yi eh na utikobe kafula kobe kafula lo mobe alanga ngabiri yi kumbe mulo na hiko kocheka cheria hiko ko 33 na ne mubalalo ndiye saibu Yesu na shesabu ibu yengo kabisa yeye saibu ni UN formula ene ngomerere ebona kula kula na lote ada kafula lo mochi ndiye ne saibu yetu yi eh na utikobe kafula kobe kafula lo mobe alanga ngabiri yi kumbe mulo na hiko kocheka cheria hiko ko 33 na ne mubalalo ndiye saibu Yesu na shesabu ibu yengo kabisa yeye saibu ni UN formula ene ngomerere ebona kula kula na lote ada kafula lo mochi ndiye ne saibu yetu yi eh na utikobe kafula kobe kafula lo mobe alanga ngabiri yi kumbe mulo na hiko kocheka cheria hiko ko 33 na ne mubalalo ndiye saibu Yesu na shesabu ibu yengo kabisa yeye saibu ni UN formula ene ngomerere
2: et partout au plus amical
3: kande shiri waluba nakakumbuka moyo yo parfengo parabi
4: uno kunya yuta gerwe saibu
5: Toto lako onwe tukafudo mosabuni ye saibu Mwama yitweriko kocho mwando wa sochi ye saibu Omo anyasha kande bohwa Ogo mutu mune neshe laba kwirongwe
6: Eri

0: ebyose byabe ebesoro kutishiro kola mu sho nyama neri wambo ehe oyitwa nga nebulia twanga bulia sana wakashimba na fulini na uche malenge ka nyi watu nga nene wakashimba twangera atote wakashimba ah bya matolera iswa yalwema na tuka yalwema ikwe bo shitu kande senduka echa ganda mukena munene twende twe bike echa ganda nitwe ikwe chomolero munene kundu twende twe bichomolero tukandia twa pesa nyara ko abya ka esi eshungushe kwanza sikandia sha isimbere sha hwa ku twashe twashe tumeka ku sha kabere na sikandia sha esha kasatu ne esha kasatu sikandia sha be shebi chikana ni wa mbuha mabibia ili kalanda yake na mudiru nya mabie inye mwe kiko mbuza ngira na wawu nerubwa ke obole che che hangwa petri obole che nyama che soro ichabe kuhi chati kalaba chikabe kula malolo nerubwa mataika holure holure sebi olu nene he ndi olu sebi olu lukandi kalikuwa mo oyu oyu kandia oyu tuwedo te omu imaniri oyu kandia ngamu ngamu kara kutu mkoshiteru kandia ka
1: unganiri
0: umanganiri na yuma wambu he obo le chisoro obo le nyama jireba umamu tse mawayo ya mato litika liye mikale umalu tse yulu olu arebe kululu eche ndi chana tungerera ebi shi umobu abirino setu ataba anika kwe echa mato olere cha yumo umalu tse yulu mochi tumbiji ba tuwe yere teba yuma watano tunawite hanje yu atu hanjika shade langera wane tuwa matamute kaha itubu shi tuunga ni itubu shi
1: tuwekule
0: tuwekule ama lolo wetu aka horoka no leto nono wana matatu huambu ebi ushi eshonda musha keka sama le wase utu kaka utu kaka utu kaka nako
1: utu kale utu kaka
0: utu kale wulago niwa wamu kekere likuli kuyu ama lego temi wama chukamba hee twende tukokobe okobe sorobe kolobe koloni wa mushanya manyine pina nabe nene aba lingo bo bonzo aba lingo bo ibo bushimba aba lingo bo
1: boko
0: bo biboko er sorobe nene be aba lingo bo bongo ne shonde bikandi tukare be kola
1: namari amana namana namari balene
0: o tia kande be kola ibo bushimba aba lingo bo
1: biboko
0: bo biboko

0: Igbo bụ shimba abadi nga bụ boko ebisoro bi nini bi abadi nga bụ boko neshonde bika ndi tsukere bikula
1: Namari amana namana
0: nama
1: balene
0: otia kandi bikula igbo bụ shimba abadi nga bụ boko ebisoro bi nini bi abadi nga bụ boko neshonde bika ndi tsukere bikula
1: Namari amana namana
0: nama
1: balene
0: otia kandi bikula igbo bụ shimba abadi nga bụ boko ebisoro bi nini bi abadi nga bụ boko neshonde bika ndi tsukere bikula
1: Namari amana namana
0: nama
1: balene
0: otia kandi bikula igbo bụ shimba abadi nga bụ boko ebisoro bi nini bi abadi nga bụ boko neshonde bika ndi tsukere bikula
1: Namari amana namana
0: nama
1: balene
0: otia kandi bikula igbo bụ shimba abadi nga bụ boko ebisoro bi nini bi abadi nga bụ boko neshonde bika ndi tsukere bikula
1: Namari amana namana
0: nama
1: balene
0: otia kandi bikula igbo bụ shimba abadi nga bụ boko ebisoro bi nini bi abadi nga bụ boko neshonde bika ndi tsukere bikula
1: Namari amana namana
0: nama
1: balene
0: otia kandi bikula igbo bụ shimba abadi nga bụ boko ebisoro bi nini bi abadi nga bụ boko neshonde bika ndi tsukere bikula
1: Namari amana namana
0: nama
1: balene
0: otia kandi bikula igbo bụ shimba abadi nga bụ boko ebisoro bi nini bi abadi nga bụ boko neshonde bika ndi tsukere bikula
1: Namari amana namana
0: nama
1: balene
0: otia kandi bikula igbo bụ shimba abadi nga bụ boko ebisoro bi nini bi abadi nga bụ boko neshonde bika ndi tsukere bikula
1: Namari amana namana
0: nama
1: balene
0: otia kandi bikula igbo bụ shimba abadi nga bụ boko ebisoro bi nini bi abadi nga bụ boko neshonde bika ndi tsukere bikula
1: Namari amana namana
0: nama
1: balene
0: otia kandi bikula shimba abadi nga bụ boko ebisoro bi nini bi abadi nga bụ boko neshonde bika ndi tsukere bikula
1: Namari amana namana
0: nama
1: balene
0: otia kandi bikula kandi
1: niririwe mu mari go uri mundu ane yesi acha record nario mundu no mu mikwa na ngato chana na hira kulwelu bakusangwa amari wa berekanya Walu mamu uma ama vya ene mutambera wa bantu bose. Ama chihuwa ana vya ukuni bure. Echa vre kol. Nari umu mamu umi kwa na ngato chalu na hiraku lubelu wa kusangwa. Amari wa vre kanya. Walu mamu uma ama vya ene mutambera wa bantu bose. Ama chihuwa ana vya ukuni bure. Echa vre kol. Nari umu mamu umi kwa na ngato chalu na hiraku lubelu wa kusangwa. Amari wa vre kanya. Walu mamu uma ama vya ene mutambera wa bantu bose. Ama chihuwa ana vya ukuni bure. Echa vre kol. Nari umu mamu umi kwa na ngato chalu na hiraku lubelu wa kusangwa. Amari wa vre kanya. Walu mamu uma ama vya ene mutambera wa bantu bose. Ama chihuwa ana vya ukuni bure. Echa vre kol. Nari umu mamu umi kwa na ngato chalu na hiraku lubelu wa kusangwa. Amari wa vre kanya. Walu mamu uma ama vya ene mutambera wa bantu bose. Ama chihuwa ana vya ukuni bure. Bose. Ebe bana mande kol. Vare hiraku lubelu wa kusangwa. Amari wa vre kanya. Walu mamu uma ama vya ene mutambera wa bantu bose. Ama chihuwa ana vya ukuni bure. Bose. Ebe bana mande kol. Vare hiraku lubelu wa kusangwa. Amari wa vre kanya. Walu mamu uma ama vya ene mutambera wa bantu bose. Ama chihuwa ana vya ukuni bure. Bose. Ebe bana mande kol. Vare hiraku lubelu wa kusangwa. Amari wa vre kanya. Walu mamu uma ama vya ene mutambera.